0: sa
1: blaza o su timi mo paya tembi a king can bible
0: ah
1: na su anwom to kasa
0: jesus
1: so king can bible na su anwom to a onyame be kasa chio
0: blaza
1: so wan kasa chio e ni su adum ma be kasa chio dai
0: yes
1: so wan kasa chio se bia o kan bible na abete ne ne kura be kasa chio dai if so onyame e to ne ma o be ne ma so
0: yes
1: se o o fe nyame na o chio so o
0: chio yes
1: o se o yo mu a o mo hwe na kitu afo na o mo mo hwe no o hu o mo o mo hu no sa o hwe nyame abe den adan na o bia hwe nyame no hu no na de o hwe nyame a hu no o ye yim
0: dabi
1: na mi le yim
0: dabi
1: e je wo o bone a o ye nti e na nyame men bone ku to le timi titi ene nyanko pote
0: yes
1: sa o chi be nyame na o cha ne wa ye nyina na ka che wa de se wa die hu mi mo bo fa me mfo so ne me mra to che
0: me
1: na tie me wakwan
0: oh Jesus
1: Awurade yɔ no kwa fo sɛ obɛjo
0: amen amen
1: sugu Awurade so
0: yes
1: obɛjo
0: amen
1: hwehwɛwagye nkwa no
0: yes
1: hwehwɛwagye nkwa no akra bɛ me
0: amen
1: hwehwɛwagye nkwa na akra bɛ de
0: amen
1: ɛnyɛ ti wɔ sɛ hwehwɛwagye nkwa na akra bɛ me wo ne bɛto

Aha. Eti ani awani afia mankwa tamlakuru. Tamakuru. Kama. Ena enkomodie yi wamne shes wo jepinwa no no mamkomanim. Na semkuru ya Ghana dishie bi enso akasa fa ho se. Ekwa ba ne sa se wo ba ekofa bibia enikwa so wonom no onom a